Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi animonyamu apuye wosa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amainso, nansu awadi bapuye wosa, na nenimonyamu abedede. Amen.